Ni ma ma ga ni da ni sa ga sa ga ma ba ni da ni ma ni da ni ga ga ni da ma ga ni da ni ba ni da ga ni da ma ga ni ga ma ni ma pa da ni ma ma ni sa ga sa ga ma.